kasi ang nagay ang PM mga mga SSJ sa Blanco ng Mujur. Mga sa nagay palo pabinat, ya kayong kuang kami ni Albert Ana Suba sa Tagrianto na Mujur na Mulbao. Thank you so much nagay curi-curi malam to ya. Curi-curi professional laban udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ Kasmilanto. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.